amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñep serigne bi ne ko ku ragal ñep da ngay def ñep dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox addiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay guddu bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox addiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talibé mag bu don xëccok ay pal souf sëriñ bi téré ko yewul mu défi pexé ba nang souf ci pal ya daadi ñew ci sëriñ bi ab yor yor ne ko ma ngi sant yalla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko souf soota nanguna ko sëriñ bi ne ko ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk borom

0: touba mondou bi dina weureugal kep
1: di fatte nit ñi bu baax ta di len wartandiko lo lamiñ ni ñu ko wara samé ndax lu am khutura la ci diine ndax moy duggal nit ci diine moko ci genné moy fasuf sey moko tass moy diglé moy téré dana musulé dana alagé mota rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax len li ëpp ci ñi tabbi sawra ay wax mo len fa duggal wax na ni itam kuma teyel ay ciirem ak lamiñam mako warul aljana neen yi nit dana yëkëti kaddu gu baax goyo fi mom yalla yëkëti ko ci dara jëju kawé waye nit dana yëkëti kaddu gu ñaaw goyo fi mom yalla gottu ko ci ba mu yees ñep motax mi nga wax ñep nañu teyé seen lamiñ bayyi wax yu ñaawi bayyi wax yu amu ndariñ min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni taxamna ku sutural sa mbokum julli yalla sutural la man satara musliman satara allah serigne touba wax na ne salam mi nga fexé bu ci wax mukkulu ñaaw lisanuka la tazkuru bihi awratan ri'in fa 'indaka awratun walin nasi alsun.

0: san ba xari may la san ba fatay ba moy sama am setam cheikh ban ba sigel di gale ma ngi len di jale tabibu din cheikh al kamal cierno mo ndaw ahmad al mbaki yo ma len di jale sang bay waliyu mam taram bakke ma ngi len di jale doné sama am je kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yag faale bi suratu tawbati wallan faali cheikh modou awabala ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaatlu ma ngi taxawlu yeen muy di daaro dana ko yob ci rajom dakaru cheikh modou awabala ma ngi ñaan lo njabot gi yag seeni ci abdi zaatlu salaalahu la bi salaami
1: amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo dafar juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way té lamulay digal defoko lamulay téré bayyi woko da melni doylo woko ginnaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hañ makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul du lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbele yitam ñepp xamnañu dimbele nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeek won dañuy wax la ilaha illallah kep taxna yitam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli daanako tere ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy magal bërebi yalla yépp ak nitti yalla yépp taw ma yuhazim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu défé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn koy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli te waxtu julli ci ay chaaxaan rek lay nek.

0: wanu batin jaral naw nak ba jeubal len boromam xeexal nay mbeur tabax nay keur ci souf si xamal nañ sank won ngirum boromam
1: tetal na ci rew tal budul fay ci dunya ma jafu la jiskamam.

taxawlun batay jofago lumat asakay boromam ku deg ma jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal.

falla nde falle ki moy saabul kumala awal fadailu malam yahwi adun ku dem fa mom xamni ki moy saabul fadala mom rawna mbolam ñi fi yaar ci walu bu ne sodanu bi daanu foreena lillahina la mamam serible serifun bun serifun serifun bun serifun serifun tuma jublula du xoti satir du tas yaakar du daw ko galaaj kulaaj may la nga gijal fa lu xanira anna muhammad muqtar malaka wa yusuna fadlu ya mom yebi mayme ci la lawla ka cheikh fallu xewali walwalikon duñu walwaleti na ngeen way cheikhuna fadala fadlun azim sharifun farin fatinun mbakeng bu sobele mbakeng bu sobele mbakeng bu sobele ki moy yite moy wasila lord na xewali bawan dot cheikh aban ku sopp cheikh fallu xewal weur la lord dedula day la man ada cheikh fallu fi aban khay ila man atane bi xamnañu la lo wax borom nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané sen mbolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yor fonam ak bobu wer selim nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gaangi ni ter ku nek ba tan ya xale ku duggu gal serign bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul se fallu bu len ko faale may sat man di biral suma salatu wa talim bila adadin ala sabil wala aqadim kimufal jox len ma nopi day wax man lu ba salafet jambar ji buy jeffitam way kedi señ jotal cheikh abdullah al-had innul qadim samat riuma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yeggale nalu gaay baaxi fi woon yalla nga yeggale nalu gaay baaxi fi woon seeni ci señ touba nga xey ko matal mo ñaan yu baax ñi la yar ñom ñepp xey la gërem ak cheikh mag bi la fagul yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen bañi tel na wayef ya aw ci jigo yoon say wax la yalla taxal wayef ci ko way dal kuy wax na wax la mu xambir ba di yalla gebang do len ci jima jubal jox na sa ruugi ak sa xol bi ak luma jur sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindé fi matena bolo xamni ya ci fi won ni sa traburate ñaan di deglu ndigal sunu xol yi sedna sunu xel dal ta ya ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal digal nga señ makke bo sey doom ñu top ci yow cheikh bamba jité la ya ci rek nak lu dimbal alhamdullilah am dan cet warna ma ndax cet bi de fi ci yow cheikh abdou ma ko jotal ya yor la bamba yoro sampan nga keri fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp di ko matal yaay ilie mbolam ni cheikh bamba na lon lepp di ko matal yaay khudu ya khawsu ya najul khadimul asam to wala bahr lan war no ngi sakku nimal bur yalla non nanu ma nan sax balaaya jamat ku dem jelof xamni ñibel moy lu wé doxalal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xop nguuf saraki bo sey doom ta jox ni digal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xop nguuf saraki bo sey doom ta jox ni digal cheikh mbake rañina

khadima ndam buñu ko sul satul khadimal mustafa satul khadimal mustafa satul khadimal mustafa khayri rasul lo jalali wal jamali wal wusul ma suli sa jalo rek gay defatna ma yalla ar man ngi le moadma cheikh makka ma def giwol ma wayla man gotna la jankna la khayla do bis do xam bak ya di gor si ma gor fi atna la may salam si ya te di ya te ñom tranga ya nek ci mu yo um lo ya nga ya gay soxla wa ka jorom jamur ku ne nga na cheikh makka fay ni say bor walu khisin wa jalo fa wa jamur ganna bu futi ñep na la malum do fat fat lo ko dox di botte do futi ko ko sutu ko ka botti do ba di do gede ya ni wod yalla sa be ñep xeyni kod walay ba walay ba walay ba bu don te amay bañ do gis ku may ci am barke ma ku kay fogn du weti ku soppe ma taxum bombe du weti biri nona ma defa ñomme kadir fu sew musulo jew du wax min te foko jew nu ciaw la kon ni len xim khul bo la gi mo dogal jate la bek wisna la bu nu fatte ni na naw ci omete pey bi ni na neeram ci omi dal ni sey bi jam nga fara cheikh makki ya di dan fo en fo min dal janna mbolam sa xej bop la ngi xajaan ki jow ño xojli di jaxaan keri ta bangi sene nakaro ay gni ngay sene narba daru bi si batay ak tamit kep ak saño ngay may yow wajile gedd gañu mbacke ba njurbel ko fi ci nuy tousé sa bang la yor yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ci li nga def ci rew mi yaay Sénégal ku bañ seen ci mbacke yalla dula baal ku rak kañ fa le mo ci bibu loko taw fa le moy abibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko maangi aw ma dara daru ko do daru ko do dam khudo dem na fadina mo def na bay xeyma yu wolor ni len mo apart ya nga fakina di corne apart ya nga fakina di corne su se sa babu ted ba ko borne mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja

ci bi mo waaj moy dirar bi mo fi dib juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy waaj ya dib donom cheikh makka malaysa sigiru so ci dagu ma ga jey sa ya jeen kam sa bay fa jur bel jeen ko makkaru makka baw ga ya bel ya jeen kam sa bay nakaro ya jeen kam sa bay nakaro dal je kettal mom ñu waru ya jeen ker ga nek ngaay ak ñaaxel raw ngir jaar yi yow mo ne islaatel ya jeen kam sa bay fu lu ngolo dal je kettal mom manki wulo guymati ker ga ya ko bole der ba cheikh makka balla ya bon ti terba amna fa ndar ay keri kar maroso ruso ji se dom yi doyo xoso dem na bakka wax yeen na ba samdi sa ka lañu magale yo ma lehdi amna fa ay taxaw taal cey mom modi se gu dine ji moy sunum kom amna bakkes keri tabon taaro ak dogi suuf ak sama ndakaru ay keri kar lam ngara ndakaru jox ko muri ahmadu muhtar kan ya gatte de ka salamba serigne basir dem na bak taramba kan ya gatte de ka salamba serigne basir dem na bak taramba ni minutu lahi le tude ker ga muri wor ko domi bamba mar nga deglu mako la ba xew kar ci xet xewal yaala ma bamba mbeur ma jaan jeewal alim nga hafis nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke agna makka tan ngay tete dem na tayba siara ngi yonami siara bamba tan ngur ya ter na wuynul sagal jigen ni yow ko la song daanu bo nga fi dira be ci makkadis ya jent tim nga molem gon yaatas molem yonen ni dem nga seeni rawlatu molem yonen ni dem nga seeni rawlatu molem yonen ni dem nga seeni rawlatu siara len ñaanal fa jam yi rahmatu dem mo xam na mi gayna fatma nga xamni ñol mi timin duñu ndama ñol xew xamni ñol ti duñu ndama ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ku nek maynal la gel la ci senegal ceyli mu am ceyli mu def ci senegal ku nek maynal la gel la ci senegal mayna ma man ay junni mayna ma wolor wu jar junni junni mo babul khlor yalla nga barkel ni wa mum cebo amin ya khabiya mujibu yalla nga barkel ni pep musuna amin ya ilahil alamin alim salatu wassalam dal gi nga maynu jannatu salam.

0: 里开满木兰路口一个呢老我老子木太了他妈
1: 的爷爷的祖母妈爷爷祖母妈的爷爷妈木兰路口一个呢老我老子木太了他妈
0: mu dem dalli wagni
1: sa dalle dalle ko ko wala to dalle ko mu melne ke ma boran ko tay nane namo la mu dela dama
0: ya to tan ngi ba dilu ba di fana ne khar ba bo don kenen di wax ba mu dem dalli wagni
1: sa dalle dalle ko ko wala to dalle ko mu melne ke ma.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna ku ma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi daal ni tedd fi

am nataal wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nang suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañi lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ca ka ko wax la
1: yusalli tazimin ala nurikal.

0: kon ki la ko yàlla wax ne ko wa andir ashiratak al aqrabina, mooy say mbokk, na nga leen fopp te leeral leen mbirum lislam, te itam mbir mi bul ko fumtu, fasdaa bima tuumar, maanaam waxal ca taw li ma la yónni, bul ko nëbbi. Ci loolu la yonente bi lam njëkk def mooy daa dajale mboolem ñi ko gën a jekk ci ñi ko gën a jege ci ak bokk, te mooy banul muttalib ak banu abdi ak banul muttalib ibnu abdul manaf, ñoom la njëkk a dajale woo leen këram daam lu bëgg a waxtaan ak ñoom. Bañ ñëwee wax na ne mat na ñeen fukk ak juróom, waaye kër yonte bi jotte wax benn baat bi ñëpp toogee bàyyam mu ndaw bi ñu wax Abu Lahab moo ne ko ah dajale nganu de. Léegi nag waxal fekk moom yëg na mbirum Seydina Mohamed ak li xaw ma ne ko waxal, xam naa itam nu la wax lan lu may génnu xeet rek. Takallam wa daxi subata waxlam annahu laysa li qawmika bil arabi qatibatan taq, noonu la ko wax ji dudd mooy ci gàttal fi mu ne daal nuroo def lu may génnu xeet, bàyyi li say bàyyeeg maam yi nekkoon di woote leneen, waaye xamal ne nun ñii say bokk day ëtt nun mënuñu dékku arab yi. Arab yi xam nga bu ñu maasee bëgg noo xeex mënuñoo dékku, mënuñu leen a dékku. Te it man maay sa bàyyi bu ndaw, maa la war a gën a mën a wax dëgg, bu ma jëpp ci sa loxo wax la dëgg, keneen du la ko wax fii. Ne ko itam su fekkee ne bàyyi nga yii ngay woote yii ngay fexeel daal da nga ko war a bàyyi te dellusiwaat ci li mu nekk. Loolu boo ko defee di nga noppal sa bopp noppal nu, soo ko defut nag di nga indi sa bopp coona indil ko mboolem ñu nga bokkal. Te itam lu mën a xew noonu duñ ànd yow, noonu la sun bàyyi nekkoon, ke loolu la ñuy wëy. Bi mu waxee ba àggal Seydina Mohamed ci nga xam ne jot a wax ci jotaay boobu nit ñi daal di dem. Ginnaaw ba nag la leen waat nag fekk ginnaaw yàlla ko digal mu wax ak ci boppam wa andina ashiratak al aqrabina, la woote waat ba ñi ko jege ci bokk ñëpp daje. Bañ daje moom daa daal di jëkk a wax moom yonte bi wax ne alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah. Daal cee teg ne inn alraida la yukadibu ahlahu la yakdibu ahlahu boobu, maanaam daa sant yàlla jul maanaam mi nga daa wax ne maa ngi sant yàlla di ko dimbalikoo di ko gëm di wëkkatlu ci moom di seera ne moom rek mooy yàlla, ku may moom doo yàlla. Daal cee teg ne kat ay nit buñ la wóoloo ba yónni la boo ñëwee la nga fa jëlee war nga leen ko wax. Moo tax maa ngi leen di xamal ne benn yàlla am, man it la yàlla yónni ci yéen ak nit ñëpp, te giñ naa ci yàlla ni ngeen di nelawe nii noonu ngeen di dee, te ku ci dee te gëmoo lii ma indi di nga dugg ci sawara te foofu ngay sax te doo ko génn ba abadan. Koo xam ne topp nga ma àjjana boo faatoo rek àjjana ngay daal dem, nga nekk ci xéwal yoo xam ni dana kawe sa njort ci wàll yëpp. Bi mu àggale ba tey Abu Talib mi nga xam ne moo doon bàyyi bu ndaw moo njëkk a jël kàddu daan ne ko yow day jàppalante yow rek mooy li nu dàqal ci àdduna, man day jàppalante yow dimbalante yow amul lu ma gën a neex ci loolu. Te it sa léebire moom laa gën a nangu ci léebire ñëpp ndax xam naa la, te itam loo wax rek gëm naa ko ndax mësoo wax lu amut mësuma rek xam. Ñii nag ñooy say mbokk ñi ngi nii daje fii tey, man day kenn du ma jiitu ci li ngay woote, waaye nag lenn am mooy li sama bàyyi nekkoon ak sama maam wax dëgg yàlla mënuma ko bàyyi, waaye xam naa ne li ngay wax lépp dëgg la. Moo tax man ngaa dox, mën nga cee wëy woote lu la neex mën nga ko def insa allahu, du ma nangu kenn di nga am dal ci sa kaw dinaa la aar. Ba ma waxee loolu Abu Lahab daal di mel ne mooy moom daal di jël kàddu daal ne ko lii nga wax duy wax, fekk ko mu doon góor bi mu ne ko kilifa gi lii nga wax duy wax, kii da nga war a jàpp ci loxo bi maanaam ñu delloo si ko ci suñu diine bàyyi ji bu ko nangut ñu fat ko wala ñu jëflante ak moom, waaye lii nga wax duy wax naan nañ ko aar. Sayidna Abu Talib fekke ne ko wallahi la namnauna la nam nahu ma baqina man giñ na ci yalla ni lorom duma ko def dama fas yene diko ar duma nangu kenn lal ko fofu la jotaay bobu jeex sayyidna muhammad bimu yegene abu talib jek na ci ako ci la nak gëna am ak deugar ci wot fan yeke top rek da ñew ci safa manam da ñew fek wax yi nga xamne ci la wa dekk bëpp dajé ci bëñ ci mu dem yek daj wa ci safa ñox safa safa aw daj la wuti mak mak xam nga aw xur la daj wa ko tim nak kene taxaw nak bam taxawé la dalena wo ñom wa dekk bi ak kër yi fi ne xam yi fi ne mun leen ya bani sihr ya bani uday non leen topé kër kër wa dekk bëpp ba ñepp dajé wax na ni kar ñi nga xamne mënu ñoo genn ngir ak sabar wala yi sax dañu yabal seen xalé ndax monsieur gu sayyidna muhammad wote te xamnañ ne bu wote rek amna lu ko tax di wax ndax ñepp xamnañ ak wërëm bi ñepp dajé mu leen waw yeen suma leen waxon ni leen ay fasa ngi fi mbolo mu bari war leen ñu leen di song ci ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw yow te bon ko xé nu gëm ko ndax mësuno xam ci yow wax lu amul looma sa wax rek dëgg la mu leen nak ma ngi leen di xop di leen xamal bu wër ne yalla ci bopam moma yoni ci yeen kepp ko xamni gëmo limay woté so démé dana la bëggal mu met mo xamni manam nit mësta gis wala mu xalam dag daj bëggal mu mel non ci met bam waxé ba agal wax nañ sa da jattek ni da jattek wo ay bokam yi ko gëna jégé soxna fatima la jital ne ko yow fatima ak wa ay manam mbokk yi gëna jégé ci famille wax leen lim leen kenn ku ne ya ma'shar bani ka'b ñom ñep ben par ben bañ agal mu leen kat xatul leen seen bop ñew leen ngeen gëm yalla te xamni mom rek mo yalla xërem yi ay tiaxana du yalla té top ma ci diiné jëmay wat seen ko défé di ngeen mucc ray di ngeen mucc nak ba waxé ba agal wax na né Abu Lahab mo ñëk jël carte né ko yow dal tabban laka sa'iral yawm dus féré ñal na la wax ji rek nga ali hada jama'tana li rek tax nga dajal na fi yow magi jëm nga wonu din wax waxi kassaw kassaw yow dal tous kare ñal na la rek yal na nga alko du ko fé mbolami da tassaro ci la yalla wacce manam saru manam surtu tabbad yada abi lahab ci la ko yalla da di wacc tabbad yada abi lahab wa tab manam yalla wax ni mom mo tuss kare mo abu lahab mom mo tuss kare ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ala lam bi mu yor du ko jariñ dara fes la naram datul lahab amul fikre faw mu dugg sawara mom abu lahab wa mraatuhu mok soxnam da wa mraatu hammalatul hatab fi jiri ya hablu min masad masan soxnam si nga xane yenn fatu mat rek la xam nga abu lahab mo sayyidna muhammad dañu den ker lolou dina ñew inshallah ci kanam mom moy ci gëna son sayyidna muhammad ndax ben doon bayam bu ndaw mo baye mo bokku baye ñaaral beetam dañu den ay ker fi ne lañ da mbollem lu mbali mu tak ci seen ker wala bu rayam xar mbakk ge yoy buti yoy nga xam dafa xassaw dañ koy jël yépp ñew di ko ko jallal ci kër Seydina Mohamed bu ko déwé Seydina Mohamed da koy jël dajalé ko ñew ba jégelen ci kër ga ñew ba ci gadd yu mu tour ko fa daal na xam ngeen li dé du dëkk bu rafet li dé du ak dëkk no bu rafet daal délot kërëm wax na la lañ ko ko défal sax ci ñam yi mi togg ñam yi ñi togg da nga jéké ci xaba jël ci ay waasi yoy ñi wax yi nga xamni mo yaq xéet yi buti di yaq yaq yoy ngir rek dëngé ko da nga jël dëkk sonam sa mo gëna doy war ci ñep mom da la jël ay dekk ci gudd gi ñew laal ko ci bundu ci na lay bëgg bu gënné di jël ji xajar gi rek manam mu gañ ko motax nak alcorane bimu wacce da leen bolé mom abou lahab ak soxnam yépp né ñom nit sawar lañu yalla def yalla fofu it lu yému ngi moy abou lahab dëng gi ndëng gi seen naam mëna na ca bolé far tuup té bo alcorane day dem manam waxi alcorane limu wax né faw ñom nit chef la naram bo lol day dañ waye lolou wone na manam mu'jiza la kiman la ci kiman alquran ak yemu gum yemu ci lolou itam la yonte bi daldi woyna tamule di wax liko yalla yoni te regalatu ci dara di len leral mbirum xer bi ak ñak gi ñak solo ak it topp di jaamu ay xëram nim nekkee ak dellu ginnaaw ak nim nekkee loo xam ni dëpp wut a xel. loolu lépp mu leen koy leeral aay yi wàcc.
1: Osdallah Ramon jërëjëf bi nan maa sa bokk teewal Osdallah Ramon.

min ku ba ka dem na ni ba genn aduna wala ili de metti na ci aduna way fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko.

kikuye bujeki. Moi sam sufatli mo firo yonnen bim. Jant bu sowe ken du gis ci dun bim. Mo leralon bi dew yi leral wer wi. Mo leralat jamono xal yon wi. Kerok ba yonnen ba di wat jamam ga. Lay tekelek sa dem gimbake wacc ngam. Al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kerok yonenti bin amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bin xibar ba tas ñuna yonen ba fatuna ken manu ko deg kerok madina faruq yarja sitana ku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray sayyiduna abubakar siddiq moko dalal kerok teewul ñu xum abubakar joyna babat yamuru rangoñi sahaba yep ma sayituru sahaba yep ma setina funu jëm muhammadur rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadur rasul mo yobbu cheikh salim makul yalla mi jël muhammadur rasul mo yobbu cheikh salim makul kérok bamuy gëna ci ndiarém aduna lañ xamni ki

amna bisit serigne bi ñew di soñen ci ab jotaay serigne bi don kurañen jotaay be se salih mbake mo nga fam nek ci bir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci wétam ñu pous ko serigne sa jenn ko xawa pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngiru teral Cheikh Bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal serigne bi xëccaat ko mu ñew ba jigé ko Isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko Isa xana xamo ni ki sa domam gayep xol ko xam ni mbacke momam kérok serigne Isa da genné junni joko serigne Salih wuté ci yéne dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab junni mbacke da nga fess digante yak Cheikh Bamba tay gis na ko du sama kump man Isa xamna ko Cheikhul Khadim bindon nabis ab letter joko serigne mbacke jaxate kay mbeur dal ni ko fo xamanteni

Dani kwa saba mba saba imo la kojo Bani mawan so mokale na la kojo Sirin biyer letar baham la bamba wak Banot pisek ko yey ko wannu ko taraw Ku nek ñewna bëgg xam la mu ca wax sëriñ bi lank kenn xamul la mu ca wax bu doon te kuy tasare batin kon mu siiw wala mu bëgg aduna kon de yef yesi.

amu jak digle akuk tere wam moroy serigne touba bu wer ci aw doxine roy ko ci ay jiko bu wer akumelin mo de do aduna bu wer te bagn ko ruslona aduna banam banot ko ruslona aduna banam bawar ko gatchel na len gatche gurey xam nañ ko masula top bakanam baba neex wala mu def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitané daw ba sori ko fuma sa jëm seitané dem fenen ba ko saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolou moy mbirem yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salim mbakem masula bay muko di yar ay kolum lum massa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wabli yalil masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xol yi xal na yoon wi mbacke mo jëf jëfin mo soppi waat sorol ye salat ko mar bu juma ji tek ci atalat ko touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessu li sancion na daray xel ko muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki daara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi wattu alquran ba bind kamil ñopp tay ñi wattagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñopp fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndoka ak lagan ba jappandal mo sanju ngabu.

Chia ukayit ma di kolim chisendi. Kufasa wak day waka wak bajekal. Kufas ni day bind dumas di egal. Lagay bu mujubi musumbu tuba. Ken masuko jis ci fudul fatuba. Defna jafuki miliar batofal jam. Nyanan ti miliar.

digante bobu yefi metti wonam metti gutar ngir xamne mbake demna gudi gaaw ñepp dano fanan si tuba ngi fess del na karima sem ku daw ba jup barab ba dal di daanu su ko jesuuf sa bopp.

ñu jatti jatte genn kër do delluwaat yuuxu ya dal mbokk ya na xanaa deet te bu la sange sang nag di suuli ngay gën a dee keroog la wet di ñeeli ñu yeew sa ñaari tànk yeew sa loxoyam tàbbal ci biir kamb nga fekki neew ya ba mun këri maa nakiiri dal di ñëw laaj la fa loo jëfoon ciiw doo mën a daw wax nañ ni teppi teppi dal li gaaya néew ba da koy dégg keroog armeel ya moom la Serigne Touba di wax ca way waan antar joarroa li gis mi gaayam yal nañ fa ànd ak Serigne Touba te bun fa taxaw mu jiitu yóbbu nu Touba kër ga ñëpp sawa.

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallah ya latifu salli abada alladhi bikhtada wa habada sayidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu del ci rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi di guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tere serigne soy mbake bi muy horatul hayni kon serigne bi wax na ni guddig tay gi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari rakka rakka bu ñëkke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falah ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench kon ma bamtuko manam guddik alarba muy talata ci guddii serigne soy waxna ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falah rakka ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis pench lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ

rek waye tatane fa itam tatane ga nak ci la bëggu la taxaw tuti da waxe gatal tatane ja yoonte bi daf ko teunk ci kaw koke bam demé ba ag ci dakka ja mu ne tek deglu deglu la tek ndax tek ñaare ku ko def tek man nako won aw yow deglu istima' al insaf istima' man ni deglu lu nek rumbo xom bokk jikoy rombok lu nek ta du xam lu lor way insaf moy liko setantal idha quri al qur'an fastami'u lahu wa ansitu de len ko deglu waji ni mi waxe waye li mi wax tam daf ci mata baye xal wa ansitu la'allakum turhamun kon ku julli ci aljuma taxaw joge fu sori manam fi joge gëna sorante bayina ay yitem bayina ay soxla dina gagn man na yakanti sam nak mu jeex mu delu watta waye da gëna ñew na yi ci digge yeb yalla ñu ko yalla defal waye lay tax mu gëna rafet nak moy ñu teunk ko ci ab joxañ defaleen ko ni bayi leen ko na damay wax sa su nek ne ñi nga xamne dañuy tek ay radio wala ñuy filmé nañu ko réglé laata kay wax di tambali ndax kat julli ci yari at yalla rek mo xam lu tollu ci ay aljuma yi yalla nangu waye nit man na xam ñaata aljuma yari at ale ki ci bir yalla ne waw sa aljuma yoyé mom yalla waji talal loxo yalla ne ko yalla fay ma mu ne ko lan mu ne aljuma ya ca waxon li wax ca la yalla ne ko waye dew da wo deglo da nga da juddut da nga dan bokku di hasanu di set kasset bu xam mi ngi doxam de di set bu xam mi ngi filmem de lolo wagnina bu baakha bax du teema jox la dara nak waye day wagn lool lama ci diggo yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne waxuma la koy wax ci dakka ji fekk ni ngay khutba lama dum tuddi tata nak lepp auto bi gar na ñew leen jël tata nak khutba bi la ci jël ndax du julli kasse kasse rek mo ci genn julli go xamne sa ba lañ ko julli dañuy wax ak nit ñi tassal ni mo do non dañuy sëmal ba nopi waye da am bi sallallahu alaihi wasallam di khutba fekk sëmal nañ ba nopi ab conteneur ñew dekk bi sa buñu dégéré di wacc na conteneur ñoxé lay def day mëna señ bu ubbi na rek señ ko doon nek yëneent bi taxaw di khutba ba yagg ñu na ñaara fa def ñet ñu taxa def yalla ne ko waw bu mu la tax bayyi ndax nit ñi kat dañu ma taxaw xam qul ma 'inda allahi khairun min allahi wa min at-tijara ndax lan idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa taraku kha'ima yaw kan waye nalen yalla neena yunit bi neena mo gën fouf conteneur bu wacc ndax conteneur yi wacc la ci ep malitul tubab yi lay don tubab soxla tu tubab sax lum soxla jeertu soxla ci jurit waxuma la tubab soxla tu ba saniko diko jaye lu yom wala ma diko maye jël ko ne motax ñu indi ko bala ñuy jurit bëgg mu teunk nit ñi ba li ñuy wax ñu yobbu ko ndax ko julli taxaju dana xaar nañu ko bayyi xel bu baax baax baax baax am nañuy laaj ba xam dañ ko wara wax ci wala xol arab yi ñi koy wax ci arab am nañu seen lay way ñi koy wax ci yeneen langue yi tam am nañu seen lay ndax buñu ñu ñew leen ba ñepp ñew wala fa neen dang ko wax wala nga jox ko ayya ala salati as-salat leleng tuddi ñew leen ci ñaan ci ñew leen ni ñaan ñepp da ñew ku ñi ñaan yalla té ak ñaan ci sharia dañ cey bañ wala mo ci sax dañ cey bañ di wax lu kenn xamul dañ ko cey bañ nit ñi ñew leen ba nit ñi ñew ñi wax lu kenn xamul lu do nit ñi sañ nañu laaj ñu ëmmi lan doy wax deug yalla sañ nañ ko laaj waye téwul buñu wax rek nañ wuy am yoonu wuy yalla ñu ko yalla def su ko defé khutba bawr yi dafa am solo lol ndax bari na ay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيوغي ام بكتي دي لين دالال تي سين اميسيون دار الحسنات في تي راديو خاسيدي اونلاين كادو جي بايكو في تي توبا ميلانو ci micro bi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xarale gi serigne Modou Mbaye Thiam le kolok Cheikh Ibrahima ci Touba Jenova ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balwaq te di leen balaq di sakku ci yeen ñaan di rafetlu tewlu gi ngeen tewlu émission daru khasanat di na fassiyene del ci rek ci tombe yi nga xamanteni ni mom la fi sunu sang sunu serigne sunu yakkar Cheikhul Khadim don jangale muy amna bis neena kep ko xamanteni ni aju nga ci man te yaakar ma aduna ak alakhira ma nga lay denk sen juroom yi buñ xam sen juroom ye waxon na ni na ngeen fexé ba seni wayjur buñ xam sen nakarik deret senu njabot buñ xam senu nay seni dekkendo buñ xam sen nekki teggin sen juli juroom buñ xam seni yité sen barabu liggey kay buñ xam senu tayel fan yi ñu genn nak ñu topone tombe bi ndax tombe bi waxon na leen ni leen tombe bu yaatu la bo xamanteni wax deug ben rek doyon na ci ay émission fi ba yowmal khiyam te du jeex te nit ñi di ci mëna jang di ci jariñu di ci labyrinthé ñu jëlone ñent tombe yi nga xamanteni mo jitu won wax deug amon tip jangat ak sama mbokki talibé serigne Mbargu Diop ci Touba Medjago ak serigne Morsile Taif ci Touba Streza ak cheikh Amadou Gueye Ndiaye ci Dakar wax deug ñu amalon ci labir go xamne li ñuy wax rek diinu nasiha wax deug ñom bay nañ ci seen war ndax wax nañ ci lepp lo xamanteni bepp julit war na ci mëna jarignu bepp talibi war na ci mëna jarignu tay ji nak ñu fassiyene Daniel Tombou bi ci li nga xamanteni ni moy li sunu sang wax muy seen barbu liggey kay buñ xam seenu tayel batay rek ma lekolok sama xarit sama wulere serigne Morsile Taif ci Touba Streza ci wax deug province bu Novara ma ci rek moy jox kaddu gi sama wulere serigne Mor mu ngir mu nuyo way mana dugg ci li nga xamanteni moy solo émission bi di Darul Khasanat kon serigne Mor ya nge kaddu gi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ngir di mbokki talibe yi ak fuñ man di nek ci aduna bi ñi ngi leen di siaré di am mbekté lol ci dalal gi nga xamné serigne Abdoulaye ya nga koy dalal ci Darul Khasanat nima koy waxe moy keurok yu ñu ngi yalla nañ ci bokku te sax ci dak
0: amin
1: ñok jël yépp serigne Touba muy mbir mu am solo ko xamni ngay andi ay tombe yo xamni moy tombe yi waxi serigne Touba yo xamni ni bu ci jappé suñu aduna dana bax suñu alakhirah dim dana bax tay nga andi tombe bu am solo muy tombe bu liggé muy lo xamni ni lu jara fonk la ndax nit ki lu man di am ci liggey la ko amé lu mu yaakar ala tim ci liggey la koy mëna amé lolu kon dañuy ñëk wax rek lu ñuy wax nak ñun dañ ciy tambalé ci waxi subhanahu wa ta'ala muy wax yalla ci suratu talaq wala ñu jël sax benen aya bo xamné ni yalla da koy wax ci nan wabtaghi fi ma ataaka allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya neena na nga jël ci la la yalla sakal ëlëk sa kërëm ëlëk waaye nag bul fàtte sa kër àdduna gi kon loola yaaka naa suñu Abdoulaye loolu liggéey mooy loola kon yàlla li mu wax mooy na nga liggéey ci àdduna bi bul fàtte àlaaxira la nga ci am na nga koy sóoraale waaye bul fàtte sa kër ci àdduna kon àdduna bi li ñuy am ëllëg fi lañ koy mën a liggéeyee liggéey lu am solo loo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne loxo bi nga xam ne mooy joxe moo gën a for loxo bi nga xam ne mooy jëm suuf mooy biy nangu kon liggéey lu am solo loo xam ne ni yonente bi wax na ci lu baree bari Serigne Touba wax ci lu baree bari kilifa yu tedd yi ku mel ne Serigne Abdoulaye Hadj wax ci moom tim moom xam ne borom xam-xam bu mag ba borom ikam ba wax ci yu am solo yoo xam ni wax dëgg yàlla jaam bu nekk mën ngaa jàpp ci loolu bu ko defee sa àdduna dana neex sa àlaaxira dana neex loola cubaatim lim ci wax bari na lool ndax ci tasawuru subaan boo ko jàngee danga fekk sëñ cubaat yi wax ne fal ilmu wala amalu jawharaani li xayra yi daarini yaj lubaani li xam-xam ak liggéey nee na mooy ñaari gànjar yi nga xam ne mooy xëcc jëmee ci jiwu àdduna ak alaaxira kon loola yaakaar naa ne nit kii mu dañaat ci dara surtout ab taalibi kon lim war a def te addiya bi ngeen ni ñu ko waxee ak li ci ànd lépp yaakaar naa liggéey la ñu mën a amee addiya. Kon noonu la lu foor la loo xam ni suñu Abdoulaye jullit bu nekk taalib bu nekk war na cee def kéem kattanam ba liggéey ba am loo xam ni da ciy teral ak njabootam. Yonente bi salaam salaam wax na ne suñu Abdoulaye doon wax am soxla faj ko jar naa liggéey ba dee te doo laaj kenn noonu la. Kon lu am solo loo xam ni suñu Abdoulaye mën nañ cee wax lu baree bari ki nga xam ne day liggéey nag su ngay liggéey tim dañoo bëgg nga sellal ko nga rafetal ko ñu nga fay liggéey tim nga nekk ak ñoom ci ay situation yoo xam ne yooyu lañ sant na nga santaan la nga xam ne tim moo xam contrat la comme ni ñuy liggéeyee fii la nga waxanteeg ñoom na nga fexe ba dara bu ca manque boo ca mën a yokk dara sax moo gën ndax yàlla mi ngi wax ci suratu Nahl naan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yàlla day santaane day digle xane bu ñu ne day digle nag kon loolu loo xam ne mosu ñàkk la ci ab julit ngay maanu ak di rafetal kon daarul xasanaat gi ñëwaat na foofu bil adli wal ihsan lu mu mën di doon rek ak rafetal da ci am solo ndax mi ngi mel ne man dama koy wax mi ngi mel ne ak rafetal mooy mi ngi mel ne ku toppoon comme ceeb rek suñ mbokk jaxatee yooyu ceebu kese noonu rek yaaka naa bu ëmut yi nekk ci kaw liñ naan ay lujum yu ndaw ndawaan yooyu bu ci ëmut rek ceeb ba dana xaw a doy waar loolu. Kon loolu mooy ihsaan loolu mënut a ñàkk ci dara bu ñu ñàkkee rek yaakaar naa da nga reegi waaye da ngay fexe ba jàllale ko rek loolu kon ëmut solo. Mën nañoo waxaat ci suratu Maida si yàlla naan yaa yoonu dina aamunu uufu bin uut bi loo ko di léegi doon li muy firi sëñ Abdoulaye mooy ki ngay liggéeyee doon la nga xam ne da ngeen koo santaan da ngeen koo sàttante na nga ko jox ak xam na la jox sa ak ndax la darara wala daraara la yonent bi wax bul lor kenn waaye bu la kenn dindoon. Kon li nga war loog ñoom boo xëyee waxtu bu fekkee da ngaa war a xëy suba bul xaar ba waxtu wa jàll nga door a xëy wala bu fekkee da ngaa war a wàcc bul xaar tim ba waxtu wa def ay mbir nga wàcc loolu la yàlla naan wal muufuuna bi aadihim ida aadu loolu ci suratul baqara la nekk ñi nga xam ne bu ñu diggaalee dañuy sàmmontee ak dig ba te yàlla tim am na foo xam ne waxaat na ko suñu Abdoulaye ci suratul isra ne wa uufu bil aadi inna al aada kaana masuula nee na bi ngeen di diggantee nit ñi mooy contrat yi na ngeen ko dëggal na ngeen ko dëgal ndax ëllëg tim dees na ko laajaat ba xam na nga waxanteel ñoom na nga waxanteel nit ki ndax loola def nga ko ba mu war wala déet boo ko defee ba bëre tim loo mën a maslaa nag ci liggéey ba fa ngay liggéey loo mën a maslaa fa ngay liggéey ak ña ngay liggéeyee na nga ko def ndax yàlla am na fu ko waxaat ci suratu Tawba di fa man afa wa asla fa ajru alallah ku mën a jéggale tey laa bi ti loo mën a maslaa yàlla moo am sag fay saw yàlla nag yaaka naa moom la ñuwut àll nag alaxira comme ni nga ko waxee tey wax nañ ne weer wi alhamdulilahi rabbil alamin feeñ na ci Italie kon mi ngi ñaan ñu dugg ci ak jàmm ndax sëñ ci waane ko yaa xayra bayfin ata bin bichiri wal madadi ndax ni mu ko doon waxee di yaaka di yaatal di ko xàllal aw yoon naan yow gan bu mag bi nga xam ne yaa ñu indil xéewal yi kon weer wi yàlla nañ ci dugg ci bisimilahi génn ci alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Abdoulaye jërëjëf.
0: Waa kay jërëjëf Serigne Mor. Kon wax dëgg rek fàttali tomb bi nga xamante ni moom la ni jàngat mooy sunu sang sunu Serigne Cheikhul Khadim wax na ni ñun ñi aju ci moom te yaakaar ko àdduna ak alaxira nañu fexe ba suñuy bari bi liggéeykaay bu ñu xam sunu tayal. Kon ñi nga xamante ni wax dëgg dañoo nekk ci réew moo xamante ni du sunu réew waaye ñu dikk di fi fàggu loo xamante ni ñoo ngi ci war a dundal sunu njaboot ñoo ngi ci war a joxe addiya. Kon war na it liggéey bi nga xamante ni moom lañ seqalante ñin ko seqal donte bokku ñuy diine war nañ koo sellal ndax liñ ciy am nun fan koy sotti lu sell la fan koy jëmeet fu sell la. Waaye léeg-léeg ñu gis ñoo xam ne dañoo seeturlu daanaka bu ñuy dugg daw la ñuy tàmbalee waaye buñ xasee ba toog loolu ñuy wax buñ xasee ba am contrat indéterminé ni ñu koy waxee fii ci réew mi rek danañ génne laago yoo xamante ni wala ñu génn ak tayal goo xamante ni wala ñu génne ak naafeex goo xamante ni wax dëgg yàlla tubaab bi leen jëloon sax day mujj jaaxle ci ñoom ba ëllëg buñ fa jóge woon seen mbokkum Sénégal wala seen mbokkum julit bu fa jaaree dañuy jàpp ni comme ku njëkk ka la mu fa defoon rek moo fa ne. Kon loolu it ñu war cee bàyyi xel loolu it ñu war cee sédd ñi nga xamante ni wax dëgg bu dee da ngaa nekk ci barab ñu yaatal la fa jox la fa gëdd ya nga fa war a am muy say droit yi wax dëgg yàlla yow it say devoir ay waay na nga ko def ngir budul yow it séntul sa rakk wala sa mbokk ma nga xamante ni ëllëg xëy na mën naa naan ci boobu teen waaye naan ci teen rek wëlbatu ko woon ku ginnaaw ni teen bi yàlla na sakk. Loolu yaakaar naa ne bokkut ak li nga xamante ni moom la ñu digal bokkut ak li nga xamante ni moom la ñu sant bokkut li nga xam ni wax dëgg képp kuy wuyoo taalibi loolu nga war a wuyoo ndax et seigne abdullah lolou nga ko wax rek radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni kep ko xamanteni da nga bëgg terangay aduna da ngay nango liggey waye ku bëgg tala ngay al-akhirat da ngay nango jaamu yalla waye liggey bi yamul rek ci jël say loxo wala ngay ñak ci li nga xamanteni moy dam di gori wala ngay yetti wala ngay def lenn waye jaamu yalla gi nga xamanteni mom lañ def ci kaw suufit suñu liggey la ndax ëlëk moy añ ba nga xamanteni mom lañ wara fayé kon momit ñu war ko lekkale war ko seddel war len lu ne ñu jox ko akam len lu ne ñu ko manam geddam ba nga xamanteni len du ci woyef ngir wax deug ñu am teranga aduna waye al-akhirat buñ fa démé li ñuy wax du doon lo xamanteni gatché la do doon lo xamanteni yarangé la ndax lepp liñ ci def jaaral nga ko fank warona jaar nat nga ko ci natikaay sharia yi nat nga ko ci natikaay sunna ya wax deug yalla te ku xol sunu sang sunu serigne cheikhul khadim wax deug ni nga xamanteni dana boole mbir yi dana boole liggey bi ak jaamu yalla ji kon warta tax ñu wara wayofal len warta tax ñu bayyi len ndax ci jamono sallallahu ta'ala alayhi wasallam dina ko di faral misal sa bayyi amuna tukki bo xamanteni defon nañ ko bañ dikke ci sallallahu ta'ala wasallam da amna kun andalon ci tukki bi waye mom da dan julli rek ak wor daud def dara biñ diké saba yi ku nuy sallallahu ta'ala alayhi wasallam rek dang ko nan waje dal andon nañu mom waxe waju bax la ñepp dajé ci loolu bobu baat rek sallallahu alayhi wasallam ni ngeen waaw mom analum def dañ ñu ko digënté bi nga xamanteni nek nañ ci tukki bi dal mom dal wor rek ak julli jaamu yalla rek non rek la dan def sallallahu alayhi wasallam laaj leen ni leen waaw ana kan moko dan wootu ci ay ajom neena ñu ne ko ah ñun ñepp kenn ko ne day dimbali nga ko moni leen yeen ñepp ko gën ndax al kharakatu baraka yëngatu barkela to suñu borom bimu bindé aduna namul mu rap kon nak bis bu la yalla bindé lagalu la patul la joxul la ben lagu nga am say doole am sa katan am sam xel wax deug yalla it bul botu ci kaw nit ñi ñu yor la lolu loxo bi fété kaw day fété kaw rek waye loxo bi fété suuf rek la jëm kon nañ ci bayyi xel kon serigne mo ba joxat la kaddu gi rek lepp lo xamanteni war nga ko wara mëna labiré mbokk julit yi ndax ñu gëna soñat suñu mbokk talibé yi wax deug yalla ndax nun sénégalais fi ci italie rawatena ci bëpp gox rek bo dox ci aduna bi ñun exemple rek lañ mësa doon waye gis nañ ni légui amna ci ño xamanteni ñi ngi doydal xéer yi ñi ngi doydal derbi kon ño ñit lan nga leen wara mëna wax
1: jërëjëf señu bay ci gëna sant bu baax ndax alquran bu waxé né la yanharakumullahu 'anil ladina lam yukhadilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna la yuhibbul muqsitin loolu way dina wax nonu yalla néna ñi nga xamné xéxu ñok yeen gënëwul leen ci seen kër yalla du leen téré ngeen jëf leen té ñom lu baax té rafetal té dalal seen digënté ak ñom ndax yalla dafa bëgg ku maandu kon loolu li ci xamé moy fi liggéey fi mo xam ci ibn yi la wala ci hotel yi wala fu man di doon nañu sammu da nga xamne mom lañuy jakkante ak ñoña buñ nañu den tim di digal lu baax di taar ñu ñom lu baax amna sama bokkum dal ko bu baax mo xam ci abdou khadir ñang fi la nekk da ne ma tuwa ak mom bu reele yow wan ko sa yaro rek bu yagge xewal dana am te lool ci yalla wax na ci alcorane ittifaq bi lati yaatan nena ko la digal ko la def lu bon defal ko lu ba ñen lu yag rek day muju melne am xar ci yow day muju noy lol yow mbirum liggey bi dim ni ci seigne touba wax bari na lol ndax nena tarumul majda suma tanamu laylan laqad atma'ta nafsaka fil muhali nena yow muy bëgg ci la nga ba bari bëgg nelaw guddi moy ci liggey ni kon tayel bi amu ci solo bu fekke da nga bëgg am grand deug deug dim fo ngay solo do bop nena bu fekke da nga ko bëgg ba bari bu ngay bëgg rek am nof lay neena bëgg lo xamni dafa jom am lo xamni dal liñ nane impossible lu mu ta nek señ tuwa mo wax lolu ndax neena wala takun da katalin inil hayat mu ta tuwa khalisun fakhal fawat neena bul nek di ku tayel ndax dund bi dund bu gatt la lu gatt gatt la lo xamni day jax ci tan kon lo man nang ko def ba nga xamni da nga am graga bo xamni ni ëlëk yëngi bi sama dam do na wax ne nga bayyi tan njabot ëlëk ñu xam mo gën nga bayyi la ñu xam dañuy ñak di ñaan nit ñu kon señ ablaye wax deug yalla buñu ci nga andi tay ci tombi señ touba yi wax deug yalla buñu la bo xamne ni bu am sa lu muy juroom meelu tombi kon fonki l'islam juroom la juroom yi tim moy juroomi fonki moy lu am sa la yo xamne ni wax deug yalla man nañ ci fanané waxtaan ba tuba ab julli dal fu man nek ci liggey bi dim nañ koy def rek yalla ñi ko digal ndax suñ njabot ak dekkando yi ak ñepp waye nak buñ ci acc lepp di ndax suñu jawna wa qasril amala yasbulu al amal yufdil muti'ina ila su'il amal bo amé tim wala tim boy wut tim nak bu ne ya xamne rek da nga wara am nak da nga wara xey nek millionnaire wala milliardaire suñu tuba neena nga gattal mebe ni ndax ne buddal mebal di def day jëme ñi nga xamne ay julli lañ ñi jëf lu bon bar na ñoo xamne ñi nga def lo xamne day jaay lu ñuy ayef wala ñukoy def wala ndax bëgg dara wala ñuy agrédé nit señ ci waané na loolu lepp buddal ay mebal moko waral buñu gattalé mebal di ci liggéey bi ak lu mën di doon lu am rek ñoo xamne yaalu buñu waré xey nañ kay waye rek def nak nañ ko baye ak yalla ndax yalla mo ne waman yatawakkal ala allah yek ko won yatta la ay jallo makhrajan wax na ko bare bare ko yaakar yalla ko doylo yalla yalla da na doy seuk da na la xewal lo xamni ni dan ci jeriñu aduna jeriñu ci alakhir señ ablay jerejeuf izakum la khair jerejeuf ci jom la kand ni ba ci kanam
0: wa kay jerejeuf señ mor wax deug wax ji lerrna library gi lawna ci no ngi lay sant bu baakha baax dila ñaanal wax deug suñ borom yok sofan bu baax yoko xam xam be bu baax selal lamagnu leral ko ba ñepp wax deug yalla li nga yene liggel serigne touba suñu borom baaxel ko wax deug li rek moy mbiru talibé moy xam lo xamanteni lepp luy jariñ doomu adama nga taxaw ci lepp lo xamanteni man na yewenal dunduk doomu adama nga taxaw ci lolu sacrifice la tuddu waye wax deug ñay def sacrifice rek ñoy am ndax ku manam tok fi nga tok rek donté xam nga lepp nga jappone rek yow ci sa bop rek la wara yam delo wo nar bo xoromam ndax ban lay jangal dine ban lay jangal islam ban lay jangal ay xam xam yo xamanteni luñu wara jarño la suñ borom bëgg na lool ku jang xam xam waye ku ko jang ba diko jangalé moko gënal koka ku gëna yittel waye li nga am rek nga denc ko man na yam ci yow waye wax deug bu lawone ba melni wax deug garab ak yomb nga xamni day law fan fu mu jaar rek laxosu fa noni yakarna moy gën moy ëpp ay hasanat ndax li maneen wax rek darul hasanat mom sta koy hasanat rek nañ ko rot jël ko ndax it fan jëm fu sori la fu bari ay mbir la fo xamanteni tiyaba du fa doy tayit bu bil xeb dara lepp lo gis jëlal yobbu lu bon bu ci ki dara maam lum doon rek dawal ndax dalay gakkal tayit lu gakku lu ne des nako foot tayit lu tax lu ne buñ koy foot xeyna fete ba man na metti kon nañ sel suñu jëf dimbalenté te yalla tax jappalenté te yalla tax koy defalit nga def ko rek denc ko neub ko te xamni yalla rek mo la manal ba tax nga man ko ndax man nga manon nga fété je genen war wedga di laaj wala ngay sakku nimbal waye bu la suñu borom ñongalé ci lolu li nga am bokko ko ak doomu adama yi joxe du tax ñak ndax bu doon lolu ku watu doto sekk kon li nga xamanteni mi ngi ci ñun te nit ñi am lo xamanteni da nek ci seen biiri xol muy man na nek ay étincelle xeyna buñ ko woké rek dañu djub ndax suñu borom djub rek moko soxal motax mu wacc fi yonenti motax mu wacc fi nit ñi ba ci ki ci mujju muy suñu yaakar di cheikhul khadim kon lolu nañ ci baye xel waye kep ku nekk ci barawu liggey kay wax deug nang ko ñongal nang ko selal nang ko refetal ba bo fa joggé ëlëk bu fa sa morom ñëwé man fa né waye li may wax rek naan ci ten bi ni na tembil sak ndax man mandina ëlëk da nga mar sa morom da na mar te kenn du naan te bu bo wa yow rek ya leen ko yobbe te bu ba da nga ko layo kon señ mor wax deug sama technicien mi may xamal ni waxtu gatt na kon xamna ma delo kaddu rek nga taggo ziaré wat mbokk julit yi waye wax di la xamal ni rek wax ji tam duñ ci doyal waye rag li dul doy mom lo ci am rek mu doy kon ma joxal la kaddu gi bismillah
1: dëgg jëf señ ablay kon ci dañu sant bu baaxa baax ci wax dëgg yalla ci ñu ko léralé ñun dañuy sakku rek ak xam xam wax dëgg yalla ci ku melni ci yow ak señ mbargu ñu ahmadou ndjay mi nekk sénégal wax dëgg yalla jëf ay participation yu baax émission yi xana rek dañuy wax né li nga xamné yalla wax na ko man amila salihan bari na fi ku jëf lu baax ya ko sa bop nga ko defal wa man asafa la ya ku def lu bon tim ci sa bop rek lay daan kon yalla nañu sax ci liggéey ci lu baax def ku ndigal té señ touba di mi ngi wax nan wajtahidu fi talab al halal wa al mukhaddim li al jalal na ngeen gor gor lu nak na ngeen gor gor lu bu baakha baax té sax ci sax lu lew kon do do ne liggey bu mandi don rek ab julli do ko wara def neena na ngeen gor gor lu ci sax lu lew kon liggey ba na don lo xamni lu lew la neena ndax liggey bobu kat lu lew lo ngeen ko wal mukhaddim li al jalal bobu da ngay liggey bare di mo lay jégal ci yalla kon lola ligey bi nañ ci sétlu walé bu baaxa baax té and ko muñ ndax señ touba néna khayru khisal mu'minina sabru wa sidqu wa taslimu thumma shukru néna jikko yi gën ci jikko yi ab julli señ touba néna ba ci ndek moy muñ kon ab ligey kat da ngay and ak muñ wa sidqu ak deugal loy wax ci na doon deug bul ne ba dama demone ci wala dama febar te febaruma wala lu man doon wa taslimu moy bir yepp nga jëppal ko suñu borom nak thumma shukru nak di ak di sant yalla nak di baña jambat man ligey bi di wumé limay ligey dé rek suma shukru kay boy bi sant yalla ndax señ touba nak kun kati man li turli wal bu usatanal khasdan wa ta'alul jila ya muta'allim néna da ngay neubutu bul nek di bari jambat ba ku la gis rek yakam da nga am ci won loolu yalla ko kon dal ndax ci wa wonen la yanto al ilmu wala al ibada bil akl al haram inda sada neena xam xam ak liggey ak lu bari bari ci di nek lu haram rek tax ko jek loolu nak ci jeriñ dara kon señ ablaye wax yalla am nañ bekté ci dal gi ñu daral ci daru hadana ñi ngi ñaan tim lepp ñu bokk giir yi liggey ci señ tuba yalla nangul ñuko wéru koru tim yalla ñu dugg ak bismillahir rahmanir rahim genn jek alhamdullahi rabbil alamin suñu kilifa yi suñu khalifa yi ñepp ñu ngi leen di ñaanal buñ man di nekk ci Sénégal wala ñu réew wala ci réew mi di la sant señ ablaye di la wax ne wax deug yalla am nañ bëcc lool ndax yaa ngi dimbalé liggéey gi nga xamné ñu ci liggéeyal señ Touba ci côté bi nga xamné wax deug yalla lot nañ ci sax waye ñu ci jëm liñ man jazakumullahu khairan jazaa jërëjëf señ ablaye
0: jërëjëf Serigne Mor sant ak ngeureum ñel na la waye sant ak ngeureum it ñel na képp ko xamanteni ya ngi téwlu Darul Hasanat fi ci radio Khasside online di radio bi nga xamanteni mi ngi fi ci Touba Milano ay mbokki talibé rek gaddu ko wax dëgg teyit laaju ñu ci dara seen doole lañ jël seen temps lañ jël jaay ko Cheikhoul Khadim lepp luñu jël lu mu leen ci fayalé déllu waat nañ ko ko addiya loolu moy radio Khasside online kon képp ko xamanteni yor nga xalaat bu rafet képp ko xamanteni yor nga idée bu rafet wax dëgg ubil nañ la suñu buntu radio bi loolu rek la fi nekké amut kenn ko xamanteni nun ñi ci wax du ne xam xam wala dañoo bëgg jitu wala lenn waye rek ndigal bu joggé rek jëfé loolu rek kon ñoo ngi ci wootu ñi nga xamanteni xeyna ëlëk xeyna mëna ñoo dox ba yexsi ci bu ñu yexsé rek ñu xajal leen place bi xamal leen li ligéyu Serigne Touba la ndax li rek moko ñënon moy nit ñi jup nit ñi mucc ndax wax deug yalla bu sañoon kenn du dem sawara suñ borom it yermandem je bind na sawara waye wax deug neeg na fa yobbu kenn ngir sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye ñun it buñu fetterlu buñu deugar bop nañ leen wax deug suufel suñ bop jaamu yalla saxal ci nit ñi ci jaamu yalla digal leen lu baax ndax it loolu moni jariñ aduna moni jariñ alakhirah kon sama technicien mi ngi may xamal ni wax deug rek waxtu wi gatt na lol waye ma fatali tom bi nga xamanteni mom lañ doon jangat muy tom bu yaato ba yaatu muy sunu sang sunu serigne sunu yaakar Cheikhoul Khadim wax na ni yeen ñi nga xamanteni aju ngeen ci man te yaakar ma aduna ak alakhirah na ngeen fexé ba seen juroom yi muñ xam juroom ye neena na ngeen fexé ba seeni wayjur buñ xam seenu nakhri deret seenu njabot buñ xam seenu nay seenu dekkondo buñ xam seeni ñakki teggin seen julli juroom buñ xam seen yité waye seen barbo liggéey kay buñ xam seenu tayel tombe bi nak ma bokkon ko ak samay mbokki talibé samay mbokki julit samay xarit samay wëlëré Serigne Bergu Diop ci Touba Medzago ak Serigne Morsila ci Touba Streza ak Cheikh Ahmadou Gueye Ndiaye ci Dakar ñoo ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreum di leen balwaq di leen balaq di leen xamal ni wax ji lepp lu ci deug ngeen xamni suñu matt di rek la lu ci jubit def nañ ko addé Cheikhoul Khadim ñoo ngi leen di jox dox dajé benen émission ci Darul Hasanat xana bëral nuyu rek ak ziar Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké mi nga xamanteni mo fi tok jotaay Cheikhoul Khadim di ñaanal ñepp di sakku ci yeen ñaan ñoo ngi leen jox dox dajé benen yoon rek inshallah ñoo ngi wax deug bëral nuyo képp ko xamanteni ya ngi bëggé radio Khasside online kon yalla ñu yalla yërëm té tek ñu ci njub bi jaay sayidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barké mam cheikh ibrahim fall ba muridina wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Tubamondu bi duna wërëngal këpp.
1: Dafa xaw a aram daanaka sax di wax sa awra ci karam kanamu nit ñi rawatina ay jigéen nekk fa wala ngay jàpp sa awra ñu bari dañ ko tàmm jàpp seen tubay noonu ayib du réeréer la musiba bu mag a mag la. Bokk na tamit di wax wax ju bari ci biir nit ñi wala di wax say tifli di génn yooyu yëpp nit dafa war sàmm. Rawatina bu fekkee ci biir ndam nga nekk lekk sukku ci ndab fu ne nga teg fa sab loxo fu ne nga jàlle fa sab loxo coow li mel ni ay di coow di wax ju wax ju bari nga xam ne am nga xam dañuy suur sax nga ngir loolu ngir tifli dana dugg ci yow te tiflit xam nga day wàlle ay feebar yoo xam te ni tifli day wàlle ci tifli ko mel ni yëpp dafay wàlle bu sa bu tifli di ko apetik duggee sa biir gémmañ mën naa wàll kon te loolu bàkkaar la yoon bu boobaa kon kon ku sukku ci ndab li lekk kon la war mooy la baax mooy nga noppi bañ a wax di lekk lekk gu lekk ku njar ima yonente mbus naa toog kuy lekk daa defi yaaqulaam samillaaha wa kul bi yaminaka kul ma yelik tudul yàlla da nga lekk sa ni yor da nga lekk ci li la méng waaye bul dem fu ne nga yóbbu sa loxo mu koy dem yooyu yëpp bëkku savoir vivre kon bokk ne tamit toog di ngolli say tànk tamit toog di ngolli say tànk wala yu mel noonu mën naa wara sa tubay bënn wala nit ñi gis sa awra yooyu yëpp ay ayib la yoo xam te ni ay musiba la niki noonu nuyu nit bés loxoom ba xaw koo gaañ bëkku ci savoir vivre waaw wa xisuma safaatawa fa makki ni la suñ tubaa wax maanaam booy nuyu nit na nga ko jox sa loxo jël sa loxo talal ko bu baax a baax sa loxo jox ko cër waaye waxuñ ni nga bës ko ba ko gaañ bu takkee jaar la nga koo gaañ loolu tamit bëkku ci savoir vivre nit ñi noonu tamit fixe nit di ko xool rek fixe nit di ko xool noonu rek fu ne nga xool ko ci moom bëkku ci savoir vivre tamit nit ñi noonu tamit bokk nañ tamit toog ci biiru nit di wax la nga séq ak sa njaboot rawatina sa soxna toog naan sama soxna si di moom macha allah moom boo nekkee moom doo namu dara ndax moom nangam yu mel yooyu yëpp ay ayib la ndax yonente bi nee na kii yées ci góor ñi mooy góor gi wéere soxnaam pare wala du ko nettaliwaat soxna itam ñu moytu loolu di nettali liñ séq ak seen borom kër yi loolu day indi ak ñàkk a wegeel day indi ak yabaate te day indi tamit geneen góor di la xemeem wala yu mel noonu yooyu yëpp kon lu mat a moytu la niki noonu it ay mukalla fi toog tëdd bokk benn lal dara doxu seen diggante loolu it bokku ci dundinu l'islam l'islam bëggu ko bu dee sikkim tamit waxuñ dara nga yoru sikkim bàyyi ko fu ne mu jëm fa déedéet sikkim bi da nga ko war di toppatoo jamono bu nekk da nga ko war di toppatoo di ko teral yonente bi ne akrimul liha teral leen sikkim yi mooy maanaam nga koy defar ba mu jekk bañ koo dagg waaye tamit di ko peñe di ci diw lu mel ni doxnu wala yu mel noonu ngir muy rafet loolu yonente bi daa def moo tax borom xam-xam yi ñoo wuute ci sikkim ku mel ni malik ak abu hanifa ak shafii ak ahmad malik abu hanifa ak ahmad ñoom la yoo wax ni sikkim moom laal ko sax dafa aram wàññi ko sax dafa aram shafii al imaamu shafii na nee na mayes na koo wàññi tuuti moom nee na mayes na koo wàññi tuuti ala kulli xal la aqalul wujudi imtisal la fuqahaul usul yi wax ulama al usul yi wax bokk na ñu liñ sopp tamit al istixdaad mooy waxoon naa ko dindi karaw gi wër pay mi bu dee jigéen karaw gi wër payam mi moom dafa war di dindi di ko wat bu dee góor tamit karaw gi war buntu ginnaawam tamit dañuy sopp mu koy dindi di ko wàññi di ko defar loolu la li ko gën a sopp mooy lu mel ni alxames ci guddi wala ajuma ci suba ci ko gën a sopp nag saa yu alxames ci guddi jotee wala ajuma ci suba jote rek sopp nañ ceew bu baax a baax nga def yooyu ñu waxoon nii nga def yooyu ñu waxoon niki noonu it bu fekkee yàlla laa nattu nga nekk koo xam kuy xaran nga xam say xaran day xumb la gën mooy bu fekkee la gën ci yow mooy nga fexe ba daru ci nelaw ndax lortaa ngi doomu aadama yi day métti tamit boobaa kon daal yooyu mooy suñu fitra yi nga xamante ni ab jullit bu nekk war na koo sàmm war na koo bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci tamit ci yi gën a la doomu aadama ci misaal nga toog ni di saqat l'islam bañu ko saqat waaye la gën mooy booy saqat nga jëlu muswaat ak sa gémmañ wala nga génn dem saqat feneen wala yu mel noonu bu fekkee tamit yàlla dafa def nga bëgg a ngelawal ndax ngelawal ci wér la bokk boo ko bëggee def la gën mooy nga génn ca biti wala dem ca wanag wa def ko pare doo ñëwaat too ci biir nit ñi waaye ngelawal ci biir nit ñi dana indi jafe-jafe yu bari dana indi jafe-jafe ni xet gu naqar gi dana indi jafe-jafe tamit nag kenn ku ne jàppañu diw la ñaaw njort ci sa bokkum jurit bu ko defee bu fekkee defoo ko ci biir nit ñi dana dimbali bu baax a baax bokk na ci tamit li gën a doy waar ci wàllu googu siñ koy tere mooy ñuqati ay bakkan ci kanamu nit ñi jël sa loxo dugal sa biir bakkan rek ci kanamu nit ñi jàpp lu yaa ci nekk loolu benn suñ soin bu nee na am ko sa wax ni ko li gën a yées jëfi jamajamate mooy muqar ñi ay awra soo ci biir nit di muqar ñi sa awra wala jël sa bakkan sa loxo di ko dugal sa biir bakkan loolu musiba la niki noonu tamit jël sikkareetu ci biir nit ñi lekk pëdee yu mel dara ngay sikkareetu wala nga jël sa baaraam di ko dugal sa biir gémmañ wala yu mel noonu wala jur góor ci kanamu nit ñi yooyu yëpp nit ki bu koy def na yar boxam ba mën koo defee foo xam te ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñu xamanteni ni loolu buñ ko xalaatee rek dañuy daal am jafé jafé mën nañu am mën nañu ci safar yoyu dal lu mata moytu la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni dafa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyi xel rek da nga leen lotté do ko yek tan yeesi adina moy la sa mbokum julit téy goko dem di boy tisli do tax dar sa bakkan jige tisli non tisli yek yep ando dem dal nit yoy musiba la boy sekkat def ko non ni fi non wax deug yalla tok na ci ndabataay sour nit ñi japp nga sour fekk do sour sax waye da am ku sekkate dem rek nga sour jog wa bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkel nit di agn nga koy dagal ci kuddu ngay lekke bokku dagal kuddu ngay lekke kuddu gi yang koy xex ba fa jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci savoir vivre bokku ci dunilu rafet ci l'islam kon boy dagal nit kon nga wara wul ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn du ko utiliser kuddu nga dagal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xex bu fa re di ci dagal nit ñi lol tay bokku ci dunilu rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullah.

te lépp jëm yàlla rekk tax. Sëriñ Touba nee na jihad diggante jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yàlla. Sëriñ Touba nee na kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am, kuy fëgg bunt te bañ a tàyyi danañu ko. Sëriñ Touba nee na ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Sëriñ Touba nee na lu dul dëgg day naax saay. Sëriñ Touba nee na dëgg rek kay mujj ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw.